ọkan jua ọkan jua ọkan jua to fe mo laarin wa ninu wa la ninu opo wa dole se kini o leyin ka gba olorun laaye ninu gbogbo ojo yen ti ko wa papa mara leni iru ijoba wo la le gba ti o tu wa lara ti o gba lowo ilahilo iru ijoba wo la le gba ti o gba lowo kirakita kirakita lotun kirakita losi.

0: mo ri Olorun laaro yin
1: bayi mole gbogbo pe gbogbo
0: mo fe ka jo fi yin fun arugbo ojo yin
1: ni foruko re
0: lori awon mo ti won ji ko ni orire local government Olorun soro Olorun yinra un logo
1: ma jo pa
2: la seye
0: Olorun de mu ma je mu ise o yinra re logo ayin Olorun tori pe o je olotito nu gbogbo awon leri ati ma je mu re
1: ma jo balo oluwa
0: otito ni oro Olorun to so ninu iwe yi
1: ko selo miran leyin re
0: ninu iwe numeri ori keta le logun ese ikokan di logun
1: baba imole ma
0: o ni Olorun ki se niyan ti o fi seke abi omo eniyan ti o fi ronu pada o wa le wi ko ma se abi o wa le soro ko ma mu nse torina lo se nje olo.

gbogbo ẹyin abiyama mo gbadura fun yin loni loruko oluwa olorun mo e o ni je ikoro lori awon omo yin ani ogun laduru bo se ngbadura to so ye ko ni isele isele si iru ogun na loruko jesu ko ni ja yin.

0: ki to gba ipe awon to ni eri laaro yi
1: olorun sbj osopa o olorun mo se ori kan lade o
0: eje n fi akoko iki olojo ibi oni happy birthday to oluwa dara si mi olabode long life and prosperity in Jesus name wa serere laye eto olorun fun aye re yo wa si imuse olorun a de ran e lowo wa ga ni ile baba ni dile iya wa je olu omo bi oluwa se nbe ti emi e wa happy birthday to oluwa dara si mi olabode long life and prosperity

0: Allô?
1: É casa. Quem é que dá a figura?
0: O Joe põe o tom. Sorry, a koko wa je kin bo si inu awon eri ti mo mu wa loni gogo ala ti ba awon omo idupe ati ba ipinle oyo dupe aba gomina wa engineer oluwaseyi makinde dupe aba are orilede are bola med sinubu aba won dupe laaro yi aba awon obi awon mo.

le ni wa ni owo to lo je ton ko yonda e fa won pe ko ko ma wori ko yonda pe yin na se yan be won ni bitawon be si ni ri oju re re olohun re o won ni aimoye ninu awon customer awon to n pada ri awon laarin ose yi lo n so fa won pe awon yonda owo yi awon yonda owo yi fa won bi tawon ti wa confirm oju rere ma je mu oju rere olohun lori aye awon re won ni kan lara awon customer to dajo fa won na won ni eni lo didi gbera wa ba won le gba to gbo pe awon ti de sibadan

0: ba ti wa labe ma je mu oju rere Olorun wa gbogbo ise owo Olorun patapata ni o ma se oju rere si o
1: aye le mi ato mama ti ti se be ma ba Olorun ma jo ma
0: Joseph na wa labe ma je mu oju rere Olorun ninu tubu bibeli so pe Joseph si tu ri oju rere ninu tubu
1: si sare kaye tonra wa je
0: ti wo na ba ti ki ara re sabe ma je mu oju rere Olorun gbogbo bikibi to ba de ni wa ti ma ri oju rere.

0: ba se tan lati gba to jewo re ni oluwa ati olugbala re
1: koja
0: o lagbara lori ohun gbogbo o lagbara lati gbala o lagbara lati wosan o lagbara lati bunkun jewo re ni oluwa ati olugbala re
1: ba o se ibare
0: oruko mi ko yi pada Sunday Afolabi ti gbogbo mi mo si ozana
1: koja
0: titi ojo mejo o dabo

0: ne tori pe anu re duro lai lai ne gbogbo igba ni gbogbo ojo ne gbogbo akoko lo nfi agbara ti ore ofe re won lori aye wa ndi yi ani lati fi fun oba awon oba ba se nsun ba se nji anu atori ofe re ni nkan wa ga yi pe a le se fun ara wa o gan ti le je ka mo ori nipa niyan a o le fi ojo kan kun odun wa o se se o sa niyan tu je pe a le da si ni eyi na mo wi pe eyan lola o lowo o loro be si ni to lokiki lori oke pe e gbo na o le lojo to je pe yo fi kuro lori oke pe agbara re o ka o se ma ya mi lenu lopo lopo igba eyo je professor o je dokita o je lawyer o je ambassador esi ni ko si je talaka o je gbo talaka jo ekutele church lo o ba di ojo ojo kan o nkan kan wa to je pe mo fi saju gbogbo re o na ni le o kan ti ma ya mi lenu ni da yi pe olorun je ki mo je ke yi to je po fi jo wa lo ko ti be ni na se le lo la to ma je mo to je po fi se da mi ati ewo yi o pada se na ni e gbo na enikini ma je mo na o na ni wi pe o ni ninu erupe la wa ti wa se mo be si ni ninu erupe la wa o se pada si ilo ye ti ko si to le wo kan fi se wa to ko si bo se le wo iwon ba mi kan ma ti le lowo po si tan fi pale wa mo mo pe gbo na erupe la o pada pada si sugbe ni kan to je pe ko le jerupe laye laye
1: e mo be mi lo ye ki kokko gbo pa
0: o na la ni lati fi ope fun oba me da sheda a se yo wu to seni to le bile e gbona ani e won omo lenje lenje o je po je inu an baba ati iya re lori oke ipe ani ko pale eru re mo o koja wa sodo won lohun a sheda e si ni awon kan wa lori oke ipe o da wa le ma se kini rosemary le ma so pe akoko ti n to gbo ba mi oke ani akoko to lati kuro lori oke ipe abalajo to fi soro re ninu oro re na ni o ki lo fi se fun ara re o ni wi pe mo se ire be si ni mo se ibi o ni se bi emi na ni olorun alani to le bi mi lere to fun ara re to faye mi da imole ojo kejila ninu osu keje isimi keji ninu osu keje emi dupe o mo wa pelu iyin mi ni titi osan yi eto yin na rele yi eto emi lolope fun awon to je pe won mo ri ope alejo mi ba mi sajiyan ariyan jiyan wo ni mo wa sevi se la gba nitori pe awon kan ma so na wa ni mi o ti e ni ronu ni bawo ni mi o se ni bawo ni o se ni ronu nigba to je gbogbo igba gbogbo akoko ni mo fi je ore oba mi oke giwo be ba ni mo sevi esi ni eyin na sevi e teja ka jo teja ani mi mo o da mi loju ni wipe emi lolope
1: abe o mi sope pelu
0: abe ni sope baba ara na so ti re o ni o na lolope emi na lolope
1: e ba mi gbe gba ope
0: eto yin na lele yi o fun awon to je pe o mo ri olorun fun awon to je pe
1: won ti so pe
0: o ri anu olorun gba fun awon to je pe won sitan lati fi ope ati iyan ati ogo fun oba seda ninu gbogbo ila koja won
1: emi ti won so pe ko le da
0: loruko olorun oba loruko awon alase ati loruko awon loga loga ni ikan ni ta wa yi loruko mama wa olorun gbe ikan ni le lowo evangelist Mrs. Lillian Bademosi loruko ga agba olojo bi ana o je pe omo osu yi na ni won ayo Emmanuel Ojo loruko lo tu eto yi Adedamola omo baba olomi yi loruko lo botini mi ni ti osan yi sa heri to tun je ke le lanfani lati le ma gboju omi ina e koja lo soju opo ikoni koju se ni ki n ba odo re mo si agboni Facebook esa she at West Radio 893 FM Vampe at West Radio 893 FM Vampe e lo woju alejo wa oje olope ni titi osan yi oko mi oye pada pastor sunday afolabi yin na ri te mo sin number 1 olope ni tayo adewumi o duro ti mi gbagba ajo se ni titi osan yi ni loruko gbogbo eyin ololufe eto yi gbogbo yin na ni mo ki o mo pe ti wa nbe oro bi ope oni tan lode yin be si ni igba ope yin oni bofo oro ayo oro idunu ninu aye yin be si ni ko ni de iba no je eni ke nte so ajo abi be se nson le ni mo ngbo o abala meji lo kale sori eto emi lo lope abala akoko o na ni abala tani olope se olope ni eyin na abala ikeji lori eto yi ona ni abala oro ase eni mo nta fi abala akoko se lati se kini lati fi ope wa hoyan bi ni ajo wa bo se ja si ope yala lori ojo ebi ni weather anniversary ni o lori emi le yin na je ni abi lori ise iranse yin gbogbo eyin baba ninu oluwa eyin mama ninu oluwa abala keji ona ni abala oro ase eyi to je pe olorun ti ran ase re jade ti oro aye wa den ja si eri abala yi na fun gbogbo awon to je pe won fe se kini to je pe won fe lo lati ba won eyan na so oro olorun nitori pe oro ase n jade ninu oro olorun anfani na leleyi abe yin na fe polowo oja yin yala lori abala koko abiti keji ni ele pe mi leyin eto 08038072357 08038072357 oda eja gba be leyin lo nitori pe arojo musorokun kari koja lo si abala koko alejo wa ti wa ninu kulo yi pelu wa

0: Baba mi.
1: Anything it was see what by any re. Let me pay wallo to see.
0: Me lang.
1: Yes, in your wallo ye.
0: Me
1: bog boy ba.
0: In your buburu.
1: Lanfa ni a tori of eh.
0: Fawa.
1: Ta riba ta fi wa lori oke pe. Iwo riba te mi riba.
0: Ola
1: fi son.
0: O ajobo.
1: A ti mo yi pe. O jo nkan ta ma fi nwole si abala tani olope. Alejo wa wa ninu ko loyi.
0: Ah,
1: gbe ti mo yi pe lo nkan kan si ikeji ta ma fi nsi ilekun wo abala tani olope.
0: Ah,
1: ni sala ise.
0: O ma ba ire.
1: Ah, ni sala iso.
0: Ola.
1: Ki lo won na.
0: Mi.
1: Ko se se ko je yi pe.
0: O ba ire. Ẹlẹ́rù mi
1: le jo wa yan awọ na yo kokọ ba wa fẹnu ba
0: baba ise
1: ata na lo n to je pe
0: ajugo.

0: jẹ eyin ti din yen mo e tun je ka lo wo orin David bakan na ori ikarun di ni 80
1: aya gan
0: ese keji
1: o tun
0: ka mu papo o ne je ka fi ope wa si iwaju re ki a si fi orin mimo o yi wa yo si odo re orin mimo
1: papa
0: ohun elo mimo
1: a ti ki dale omo
0: ojo orin mimo wa sha
1: ro paye gan
0: nitori pe awon eyan ma so nkoko
1: o se
0: wa ni gbogbo ope
1: se
0: wa ni olorun lo nje meji wa ni gbogbo ope na ni
1: mo dupe o
0: si akan telomi fi korin ani ope lo nje re ope na ni ka sha fi fun gbogbo awon eyan na ope na na fi fun
1: ope
0: wo nti oro re so
1: lo di mi lowo mo
0: yen ni pe olorun o kin jo nje ko nje
1: to je ki nta si age
0: nje yin kinyin ohun elo mimo
1: ki se pe
0: ati orin mimo
1: won mi ti te
0: oda e ma je ki n da lejo wa lagara
1: ena ki se pe mo ti David to fe ki le sugbon mo wo bi mo ti be mo wo bi mo de ipin le
0: mi orin mimo ti e wa sha ti ohun elo mimo so ti e wa sha
1: oro
0: ki lo ohun elo mimo ti oro olorun so yi
1: o de to sugbon
0: o je pe ohun elo mimo to le fun olorun ni orin mimo
1: ile mi kere
0: e lo bi se ro pe sha le e sha je ka korin e sha je ka fo pe fun olorun
1: oro o de
0: ma binu ateni to ti mu janja
1: gan ojo lododo ogbo
0: na sha nfurin mimo o sha nfurin na fun olorun olorun sha nje o ja o nje re ni
1: fole mi
0: oda
1: mo ro oni re faye gan
0: tani alejo wa ni ti osan yi
2: se ibi to ba mi de
1: baba mi
0: olorin emi ah bo te je pe o pin si ona meji sugbon awon funra won ni won fenu ara won tu alejo wa evangelist Abomide Sam e kabo si ori eto yi
3: e se pupo olotu
0: akin ikabo e ba wa ki awon ara ile lohun to je pe e fin ki oba oke ni bi gbogbo to je pe to ba ti ba yin lati fi ki oba oke e kokko fi yen gan ke fi kokko fi ki awon oba oke bi pe e wa lori eto ni to san yi

0: Ofe lati wa laye ati aye ni Oba awon oba ni Oluwa awon Oluwa ari iro ala alagbara nla olowo gbogboro to yin omo re ninu ofin aye alagbawe oba nla oba to ju gbogbo oba aye lo O tun fun wa ni anfani lati ri ojo isinmi ologo toni adupe lowo Olorun Olodumare ayin Olorun logo ninu eto iriri lagba eleyi to wa to gunle si alaafin avenue ni Oluyole ani West Studio 89.3 FM Oluyole State ni Ibadan ni bibayi ona ni ati imu eto iriri lagba lati mu wa bayin lati owo omo yin ololufe yin Funmilayo Michael aya Okuntomo e ma gbagbe pe eto iriri lagba o ni se pelu iriri ninu idile ninu igbeyawo ati gbe opopolopo orisirisi awon eniyan awon idile awon tokotaya awon ololufe meji ati gbe awon to ti lo 50 odun 40 odun 30 odun 20 odun lo ni ruru bayi na ni olorun de ade ti mo mo yi pe ati ko eko kan tabi omiran ninu idile won ati nipa iriri irin ajo aye won Obe ti kori o so yi pe oro agba ni ti ko ba se laaro ase lojo ale awon mi ti si gbe eja nla ni role yi e wo awon mama wa ti won wa ni inu eto lori eto mi loni ninu Kuluwambi ni West Radio awon mama wa the wife of the general overseer awon ni aya alakoso agba ninu ijo imole aye Awon je mama fun wa awon je oluko ni won won tu je lecturer ni ile ise ni IRNC ni Animal and Health ibe ni won ti je oluko agba ni ibe HOD ni won ni department yen won de tun je mama wa ninu Oluwa aya baba wa Pastor Adepoju Johnson ranse Olorun na ni won mommy wa ton wa ninu kulu iloni yi awon na ni iranse Olorun mo ma npe won ni mommy Gio won awon na ni Anna Bola Johnson won wa ni ijoko lowo lowo bayi Pastor Mrs Bola Anna Johnson e ka bo mommy wa si ore eto yi ejo e ba wa ki awon ara ile
1: mo ki gbogbo olugbo mi ni ile loko pe akuro le olorun alaye a ma wa pelu wa o
0: ami e ma gba pe mo so pe iranse olorun ni won awon na ni the number one woman ninu ijo imole aye a dupe lowo olorun ti a pe yin ma ti eje wa adura mi ni wipe olorun atubo ma teyin si waju loruko jesu ede ni gbofa e ni gbogbe lagbara olorun won tun je oluko agba ni IRNC ni animal
1: federal college federal animal health
0: thank you federal college of animal health awon na ni won tun je lecturer ni ibe so ko se pe ise iranse nikan ni won se won ni ise ara won lowo won tun je iranse olorun ninu ijo won tun je aya olu alakoso agba ninu ijo imole aye ile ta npe ni e at the light evangelical church worldwide e se pupo mama wa mommy ma bere ibere mi mommy Anna Bola Johnson ma bere ibere mi pelu pe o ti odun melo bayi ma teyin ati daddy ololufe yin te ti bere irin ajo ife yin
1: a tin ba se o odun kan din logbon 29 Yes, to the glory of God. Nipa ori ofe Olorun.
0: Oluwa seun. Eyara le won si lo odun kan odin logbon ninu igbeyawo won. Ma tu bere bere mi bayi pe mommy ki le ri ni ara daddy ngba yen. Ati pe je ki bere pe bawo le se pade ni ojo na lo. Bawo le se ri daddy.
1: Ibi te to wo bo yen ni agbara die. Ni ba so pe ki ma so ani kuro nbi loni ṣugbọn ma kan so wi pe nipa adura agbadura Olorun de to isise awa mejeji iru asiko ti mo nso yi ki nse asiko ti ti awon loyibon pe ni approach rara agbadura Olorun a de bayan soro wi pe eni bayi ni fe mi fun aye re emi okukumo emi n gbadura temi Olorun fi mi han ami Olorun fi won han mi later nigba ti on gbogbo wa si bo Olorun se n fe awon na so pe on to Olorun fi han awon nipa mi so bi o se je Olorun de tin ba wa rin ajo yen lati gba yen a o si kabamo opolopo akosile igbe ni mo ni ninu eleyi tori gbogbo gba ti Olorun ba fi iran han mi nipa won ma ko sile doni iwe yen si wa lowo mi ni gbogbo nti iran ti Olorun fi han mi ati gbogbo awon ona ti Olorun gba to je pe o fi die mule ma so fa eyan pe bangeli gan ba wa to ba so pe mo si yan ma so fun pe ko gbe ko ami ko da ke tori wi pe o da mi loju saka
0: e se mama wa bo sile je pe akoko ni le gba wa lati wonu itan yen lo sugbon mommy ejo ki bawo ni kini ko te ri lara daddy apart from pe e pray ki le tun ri lara daddy to wu yin pe ah ti mi ba fe ni yi isoko o iya de fi se ale bi o ti le je pe
1: really ni gba yen mo diro mo dimo on tan pe ni fi Olorun tori pe tin ba fe so pe funra mi gege bi eyan yan ri ariwi si kan abi nkan ti oloyibo n pe ni excuse pe nkan bayi nkan bayi but ton akoko ni bi pe Olorun ife re fun aye mi ife re ni mo fe se ki se ti eniyan ki se ife ara mi gan but ife re fun aye mi fine igba ti Olorun de ti Olorun ba mi soro ti mo de mo okay mo ri bi pe enikan ti awon na feran Olorun ni and to de setan ta awon na setan lati se ife Olorun titi di oni to Olorun si ran awa mejeji lowo
0: esegun
1: ti mo le so nigba yen tori pe mi o gbe ere kankan siwaju pe Oluwa eni to ba ri bayi abia eni to ba se bayi ani Olorun ife re fun aye mi ta jorin oju ona igbagbo boro sere ni
0: ese pupo mama wa Anna Bola Johnson amumi mu fe bere pe ejo kini amoran yin fun awon odo lode oni ti won wa oko tabi ti won wa aya kini kan ti o ye ki won se basile so pe igba yen ti pe die na lati bi ogbon odun odin kan seyin sugbon lakoko ta wa ye mari pe a mari popolopo odo tori pe Olorun ti ran yi lowo lati lo 29 years ninu igbeyawo yin ati rawon idile to je pe won ojo kan ojo mejo osu meta ti won de so pa won ti separate o awon ti pinya o awon o se mo o ki la moran yin ma fun awon to nwo ko to nwa ya nkan ton gbodo se ko to di pe won wonu idile lo
1: amoran mi fun iru awon bayi ni bi pe ki won gbadura si Olorun Olorun lo mo ohun ti eda kun mo tori bi pe irin ajo to jina ni ma so fun awon odo lopolopo gba bi pe eyan le lo ogbon odun pelu baba ati iya e sugbon nigba to ba wa ni ile oko o le lo 100 years ni won gba ti iku o ba ti pa enikeni ninu mo so irin ajo to de jini ti eyan le ri opin e sugbon Olorun lo mo ibere to de mo opin on ni alpha ati omega ki eyan ko fi siwaju Olorun e de ri pe laye atijo ta nso yi awon obi wa nigba yen nigba ti mo te loye olorun mochi won ma un ma koruko bi meta e to ba je pe alawo lo mo a mu lo sodo alawo pe e ba ngbadura si awon meteta yi e to ba je oko oko mi ninu won tabi oko omo mi tabi aya mi tabi aya omo mi won a gbadura won a de e to ba de je pe musulumi ni a lo sibi to ba mo awon aladura won a lo sodo aladura lasa ti mo bi pe se ife olorun se ni yi se ajo bara wa kale so ka to wa so bi pe iru aye ode oni so ti ya bayi ti igbagbo te ti to ti gbinle kaakiri ti ti muslimi ka gbinle kaakiri so ohun to ti daraju ni bi pe keyan lo siwaju ami ko biire lowo olorun eleda wa ni ko de fe ibi fun wa keyan ko mu to olorun lo leyin igba yen keyan to sese wa wa wo ayika e ti ma so pe o shine your eyes abi keyan sese to wa mo bi pe okay nkan bayi so ti wa so amaran mi fun awon odo niyan
0: e se mama wa e se gan e soro kon si pe shine your eyes mo te gbe mama ko wa wa ni diju koko la kon ni se adura ni kan to ni teyan ba pe keyan wa diju patapata pe ah eni yi o eni yen ko ni se lowo ko ti nile boya yara kan lo nge boya se mo iko ti wa oke fun olorun sogode la wa omo odi oni wa a sini suru lere rara kini amoran yin fun
1: nigba ti a ba teso bi pe olorun to yan tan awon kankan wa awon opo kan wa to je pe ki se pe olorun oni ki se pe ko lagbara lati le se sugbon ko ni ba yan se Ọtọlọrun ba pese ounje fun wa oun ko lo ma fi si wa lenu eyan lati wo ke eni yi ife Ọlọrun ni fun aye mi abi pe yes a le jọ ni irin ajo aye wa papọ so ti ye wa bayi oun ko ti mo tun fe yato si pe Ọlọrun so Ọlọrun ni orisirisi ona to ma ngba lati ba yan soro a le lo sinu yen leni aha tori pe ki se ala nikan Ọlọrun Ọlọrun ni awon ami orisirisi teyan ta Ọlọrun a sabi ami teyan fi mo pe eni yi oko mi ni abi aya mi ni so leyin igba yen oun oluwe na lati wa wo ejo mean leyin igba te ba ti so pe boya you come together okay tabi ka te to come together awon kankan wa to je pe eyan latutu wo se ni je eyan kan to serious so mo nkan to nse bayi tori pe bi aye se da loni opo okunrin lo ya ole opo obirin lo ya ole ti o ba je pe nti o ti mo le correct ni tan le jo ma aye won aha ki won jo se sugbon teyan ba ti ri pe eni yi ki se ni ti o se kini to o ku sowo
0: Olo aseun adupe lowo yin mama wa mommy Bola Johnson pelu pe e ti lo ogbon dun din kan ninu irin ajo ife yin e jo ki le le so fun wa ohun ti igbeyawo je gan
1: igbeyawo je e di pe ti a ba nse igbeyawo tan ba nka eredi igbeyawo meta ni a ma nka ikini a so pe fun companionship fun ibanipo so ti yeyin ikeji fun yiya ona agbere sile gege bibeli se so bi pe en ti ko ba le mu ara duro ko gbeyawo ko loko ti e iketa ni homo bibi so meteta yi tabi ki so pe meji akoko o se pataki omo bibi na se pataki sugbon ki se un te eyan le se funra eyan olorun nikan ni so ti yeyin bayi so eredi igbeyawo niyan
0: e se mama wa nipa oro omo bibi yen nje se mo fe bere pe eni ko se pataki sugba ma ri pe oun ni number 1 ni idile ninu idile le ni yi pe idile oko a ma reti pe ki iyawo ko ti leyin osu mesan kon wa je amola ti rice idile ti iyawo na ma reti ero pe iru nkan bayi ko le da igbeyawo ru
1: ah fun awa ti aloye so ti yeyin mi o so pe boya ko se pataki o se pataki sugbon ko si ni kawo eniyan so ti yeyin ko si ni kawo eniyan ikawo olorun nikan lo wa ni mo se ni oke ta ba ni dododan pe ti omo ba ti si o aida olorun lo pe wa po olorun o pe wa po o ipin yatuka ko ye ko ribe ti o ti yeyin ti a ba iru awon ti won so pe atori pe ko si omo awon tuka anyway bi iha ti onikaluku ba ko si sugbon ki se ife olorun ohun ti n ba so ni bi pe iru awon be ki won mo to olorun lo kan ma gbadura olorun lo n so omo eda ko lo n se omo ko ye ko wa mu iyapa wa sinu igbeyawo
0: ese eyin arale oro na le ngo yen lati enu mama wa dokita Bola Johnson awon na ni won ba wa soro lowo lowo ninu eto wa iriri lagba nile ise wa West Radio 89.3 FM nibi ti a tin pon mi ti ki gbe konga agbon magbe ibere mi miran tun ni pe bawo ni oko ati iyawo se ma yanju awo tabi ariyanjiyan ninu idile
1: ona po ti oko ati iyawo ti mo le fi yanju awo a le so bi ko si eni na ahan atenu gan ma nja ko si be eyan ati oko eyan na se wa ti o ni si ojo gbọn mi si omi oto nkan ti won gbodo gba laye ni wi pe sise owo soke lu ara won nigbati ariyan jimu ami ti wahala tabi ija to ba wa ninu ile o to bi ona bi melo akoko bibeli so pe eyin aya eteri ba fun oko yin aye le lo lati ami pelu oro titu se pe oko ni olori pelu oro tutu pelu irera ini sile o le lo sodo oko lasiko to mo pe inu oko ti le wale ko lo si odo e bye bye bye o te se ngba mi ko je pe ohun ti aya gan try lati mu jade lo tona sugbon pelu irele won ni yoruba ni aifele kibosi on ni o je mo iju ejo to ba wa pelu irole pe ohun ti mo gbianju lati bring out ni lati so lele o sese ki oko yen na ki won gba pelu e nipa yen ohun ti won jiyan si to ti fe fa wahala o le lo ona mi de tun ni bi pe ki yawo gan oyan meji o gbodo je ewure bi kan ba je ewure ikan je agutan igba mi wa oko to ba je pe mature oko to ba ri pe pe wa la fese o le ro amu aso ko ro a e ti o fi ma to fi tan fi ma gba isu laye titi ti gbogbo e de fi ma tu ro ra de dan ti ma de pe ara mo lasiku ti binu ba ti ibinu yen ba ti lo aya mi on to se bayi tabi oko mi nkan bayi a lo beyen but in a situation to ba dabi pe nkan yen le ti o le wan ni eyan kan agbalagba kan ti won le fi oro lo pe nkan bayi bayi iru asiko ti wa ati loju ona lati so pe nigba ti nkan ba dabi pe fe daru ta la jo fowo si pe ki a so fun a mature person to ni experience dada ta lejo to le fi ejo mi sun ti mo le fi ejo e sun so ti yeyin so ngba ti nkan ba de ti ri beyen lekokan to ba dabi pe a le yanju e laarin ara wa we call this person nkan ba eniyan ade ba wa yanju ade yanju everything so ti yeyin ba do ko yin o te wopo because we settle things laarin ara wa nigba to ba dabi bi pe o se kin no a ma settle laarin ara wa so ti yeyin ba kan ko to di pa so pa sun a mi so pe asetule
0: ese mama wa Bola Johnson mommy mo fe bere pe kini eni pe ko to di pe ese igbe yawo gan o le so pe aboya ti nkan yen ba le ton eni bai la ma lo koba to de ma ba wa yanjo e se kini iyato to wa laarin ati third party ma ma npe ni alagata ninu igbeyawo ipe ah e ma ni alagata ninu igbeyawo yin o e ma se leyo e ma se tohun o kini iyato to wa laarin
1: mejeji eleyi na ta so yen alagata ni but ajo agree tori wi pe ko si ki eyin atenuwa kan ma ja get me right ija ti mo so ki se ija boxing no ehn sugbon pe ah e se gbe kini si bi ah ibi ni mo fe ke gbe si o le je lori omo ngba mi so ko si taya ati kende gan tan tinu ara won iya kan na jade ma ma misunderstanding ma wa nigba mi so ti ye yin bayi now mo to ba wa da bi bi pe boya nkan se kini eni ti ajo agree ta ajo so to je pe to ba pe won to so pe ah mo wa so bayi won ni so pe o se lo fe jo mi sun o se lo je bayi mo de wa so pe o ria ti nkan ba da bi pe ah to ba ya oni ka oni ale ko ojo meta o ti kuro lalejo sare oko ti mo iyawo e iyawo na ti mo oko o ti mo pe ah eni to ba fi ma to ba inu aro ma lo ba tabi nkan bayi tin ba se fun mo mo pe inu a ko si bo se binu to mo ti mo pe inu aro oko mi wa te ti mo pe ko si bo se binu to to nyari to o ti mo pe tin ba ti kunle ese mejeji ko si tori okunrin value on ta pe ni kunle o ba ti kunle ah o pari bo na se wa se bayi yin na o de ma binu o pari but elomi am the right thing lati se a fe ma claim pe who are you and kini kan no as obirin to si fe pe nile oko e to de fe jere awon me on lati re are sile ni opolopo igba o ni le fi le settle mo to ba ni okunrin ni e obirin le mi na eji kan na la joje kini kan la ile oni setu ile yan de ma daru si
0: mommy wa se lori oro yen na ni mo si wa mo fe ki e ba wa so fun awon ara ile ipe boya ti ariyanjiyan ba sele e bo ti le je pe ini kole wa mi bai daddy wa awon oraye e ba o le se ma mu ki inu daddy le se ma petu sinu daddy le se ma yanju ariyanjiyan yen ninu ile
1: ah opo gba mi o jo loro pupo yo ti yin ma sho time ti mo mo wi pe yes nkan yen ti o ti lo le on ton du won yen ti lo le ma wa lo sodo won pelu ikunle oko mi e ma binu sugbon ti mo try lati mo yo ni yin ma salaye fun mo pe so ni leyin nigba yen ti awon na ba ti se mo nisin ah won ti calm down won ti wa sile so awon na le ni listening here lati feti si on ti mo so so most time then ni awon na ma ri bi pe se mo okunrin oni fe so bi pe o da ma binu but awon na ti wa ma inu ise si e mo bi pe awon na realize
0: e se mama wa e ku oro lataro mo tun fe bere pe lati bi ogbon odun din odun kan te ti bere irin ajo ife yin e jo ja ni mo fe bere nipa challenges like idojuko to je pe kankan to ti sele ati bi olorun se ran yin lowo lati bori awon idojuko yen
1: ani awon idojuko to po ani awon idojuko to po but ma menu baboya bi meje abi meta ninu e akoko ni nigbati se mo ki se gbara teyan ba se gbeyawo na lo ma nkole ehn boya leyin bi odun kan odun abodun meji ti a lo asiko yen ate se mo an be lon ni wa nigba yen so onile kan sadede lojiji pe fun wa ni 7 days ka lo ka fi park ya ki lo de ki la se kini kan o sa ni 7 days we trust God sugbon to the glory of God ijo yen oko mi bo sita i mean lati so pe boya n so fawon eyan a ni de tori 7 days na ni
0: se jewo le ni ma
1: a je a si san o ye ki a ti sanwo to ye ka san lati February meanwhile December a ma san san sile ni so ko a je owo November lo ye ki owo wa di wa de ti san lati February so a je owo kankan so but se mo o kan fi ati pe igba mi ba ti Olorun ma mu ire jade lati nu ibi. Time yen l'Olorun pese ile ti an gbe. So ti o ba le wa jade o ni Joseph so fa won egbon pe ibi le ro si mi o sugbon Olorun mo si mi fun mi fun rere. So possible teni o ba gbegbe se yen igba yen ka ma le ni ile ta ni loni. So asiko yen je asiko challenge challenges fun wa. Ikeji ni igba ti a ni serious accident yen ti awon member wa asiko yen mo wa ninu oyun mo ti fe bimo boya bi osu kejo ni mo wa ni igba yen ti a lo se nkan awade ni won lo ba se nkan so to fi je bi pe awon eyan wa ni serious accident lasiko yen so bi mo se wa nu oyun yen ma sari laro gbonje lo fun awon to wa ni UCH to bi hospital bi meta bi merin tan lati pin awon eyan wa si according to be seriousness of that accident bo se ri ma sari gbo awon to wa ni UCH awon to wa ni heritage awon to wa ma sa kakiri pelu oyun o ti yeyin beyen so asiko yen na je ba se n ba owo kidi lati toju awon ti o wa ni hospital ngba yen be na lansare bi gbugbu e se ma se so it's a time of it's a great time of challenge fun mi ni gba yen ke so pe fun wa ni gba yen tori ko ju osu to tele ti mo bimo lasiko yen
0: Oluwa seun asa dupe lowo Olorun pe Olorun wo gbogbo
1: beni Olorun wo gbogbo won so patapata.
0: Thank you Jesus. Eje ka bo si eto isuna ninu igbeyawo momi gege bi obirin ninu ile ta lo to lati ma sakoso owo ninu idile
1: seri oro igbeyawo o depend le iha to ba ko si olukuluku ti o ti ye yin o da bi fun apere nisin owo le bere lo to mo kan fe fi kan sapere ni o da bi pe nisin kan ni se pe normally wan ni a oko ati yawo e ma jeun papo ni o lati ma mu ki okun ife yin ko le ko work fun iru odo wa bayi ko work akoko bere mo koko bere but mo ri wi pe ko work ko work ngba to gba in the kini pe ngba temi ba ti wa nje ti daddy boya won lo fun ministration won bo ni boya after 11 lale mi o le duro that's number 1 number 2 ni wi pe emi o kin jounje tutu awon de le jounje tutu so to nje ba ti tutu mi o le je mo ngbo ya na ni ki mama duro di awon mo ki ma jeun so be na ni eto isuna te so yi bi olukuluku bo ba se le work fun ni kaluku ni fun idile kokan tan de mo pe o le mu ki ayo ko wa ninu ile won won le se ni joint account to ba je pe mo get yin won le se joint account ta mejeji ba understand ara won won de le ma se joint account depending le idini yan to fi ja pe ni courtship ara ise teyan ma nse ni courtship niyan to di courtship dabi igba ti eyan ba to ba gbe foundation ni le ki se jo teyan se marriage lo sese foundation nu igba tan ti wa ni courtship na ti se to gbogbo ohun to ba ye nibe gbogbo eleyi awa ti so bi pe okay se joint account la fe ma se ni abi individual account are you pe joint account ni tiwa ko work fun wa ko le work fun wa se ma fe ra bread ma sese so pe so ko le work fun wa meanwhile fun elomi o work fun won dada o wo ki dada o de mu ki idile won ko ko tesi waju
0: e se mama wa mummy wa Anabola Johnson dokita Anabola Johnson eh ti ma soro nipa dokita ko nse dokita labere o dokita teacher ni o teaching oluko ni ile iwe giga ni Federal College of Animal Health ibe ni mama wa tin sise e mummy kini pa ti obirin ko gan sugbon ko to di pe e da wa lo ibere yi e je ki a pe awon ero to wonu kulu yi mo fe pe jade boya ati e read le kan tabi omiran ti o fe o ni ibere kan tabi mi to fe bere lowo lọwọ yin bi e se wa ninu kulu e ma gbagbe awon mama wa ton wa ni ile ise wa ni West Radio 89.3 FM togunle si Alaafin Avenue ni Oluyole Estate ni Ibadan ni ibi bayi ona ni a npe ni kanga agbon magbe eto to wa lori afefe o ni iriri lagba ninu igbeyawo leleyi o awon number wa to wonu kulu iboye ni ibere ko tabi omiran te fe bere lọwọ mama wa dokita Bola Johnson. Mo ma npe won ni Mommy Gio yi Adelaide Evangelical Church. 091 6 893 1000 091 6 893 1000 091 5 333 4 893 Hello. O ti rebete dako e tutun wa pe mo mo pe ni ibere okay hello o ti rebete e tu wa pe pada si awon ero wonyi 0915 si 0916 893 1000 nigbati a ntesi waju lori ibere mi mo fe bere pe kini pa ti obirin to nko ninu idile lori eto isuna
1: ipa ti obirin to nko ni wi pe oluwa pe wa ni
0: hello
1: oluran lowo
2: hello ma
0: hello e kuro le ma yes yes ma ejo ta lo npe wa o ki loruko yin ati bi te tin pe wa ma
2: iya fi Ifilola Akitomide lo npe
0: my mommy Akitomide eku ijo meta yes, mom. Yes, ma.
2: Yes,
0: ma. Benny, ma. Yes, ma.
2: Ọpọlọpọ ẹkọ le mi kọ lara mama wa tọ wa nibe yen bo se wa yin. Gẹgẹ bi onirele obirin. Obirin to ni teri ba gidi fọkọ ni won. Mo keko mo kọ ẹkọ ọpọlọpọ ẹkọ. Wa ọmọ mo keko lara awọn bọ kọ ọpọlọpọ ẹkọ. Lara awọn to mulo to de ran mi lọwọ ti akoko yi. Mo wa keko jọ e pa awọn ọdọ wa. Ọpọlọpọ nkan lo nsele ni isin. Awọn ọdọ ma keko ti o je ki leto. Ja koko nípa aṣẹ ilé báwo ni àwọn ọ̀dọ́ ṣe lè manage ara wọn ibi mo mọ̀ pé mọ́mí wa màmá wa nínú olúwa mọ́mí Johnson wọn ọ̀gbá ọ̀sẹ̀ ìfòrí ni o come ba o se ko ni o de mo bo se manage ni e ni o se o mo so popo ko ni mo ko ara won time ti ni o ni omo odo ni last year ah o easy o ori oko bi o mo be se sise ile o eh awon omo be se sise ile rara o ki ran mi lowo ato ni pa se ile so eleyi lo nje kini ma o ma ba ma ti da mo ma wa Bori mo man complain kita ma ba si sa mo se gba omodo ti won ma wo ni mama wa manage that house awon ni wa gbalẹ awon ni wa so be awon ni wa lo soja awon ni wa gunyan mo se ni ere fe soro popo lori iya yen ni pa baba wa won ma royin won fun wa won le mo ko ma royin awon ni wa gunyan kile to mo won ti so nje baba oyin mo fe kojo awo na se nko to ti papa so eleyi awon mo kekeke to se nbo opolopo ti mo ma awon to koko o tori pe won so popo awon do ti ko ha ti sa won pa eyi ise ile won de die for kojo bawo na se ise
0: o da
2: akoko yi
0: o da
2: nipa ti gbogbo awon omo oba tun ti o tun tin le bawo na se nko
0: o da won da yin lohun laipe ma e se mama wa Amen. E se mama wa ki to mi de. Ah, mommy. Oh, ibere na ni.
1: Ah, e ti soro tan. Number 1 ni bi pe ah, je mo lati bere, lati make up mind wa bi pe a o gba house help. Instead of that, we train our children. Ko si iru ba se so pe
0: yan yin. Mo ma da ibere yi papo.
1: Ehn. Okay.
0: Ipe yen tun ti rebete e ma.
1: Iru bi a se nso yin na. Ehn. Ko ba won mo se si lodo wa mo yin. Nipa ori ofe Olorun. Se won pe to ti mo yan lara. Then awon mo yan na won we or the other a fi nko won. So o je ki o rorun. Then igba temi gan ti make up mind mi wi pe emi ise tin ba fi le mi na ma pada wa se so ko ni mi lara lati se awon ise yen olorun de je ko ro mi lorun
0: mommy ki wa ni amoran yi o fun awon odo e je ka gba ipe yi hello e kuro le o yes sir e jo ki loruko yin ati bi te tin pe wa
3: Pastor Peter Adekunle Adepede.
0: Lati apete ese.
3: Mo ki mama yen. Dadi won e daru ko Jesu.
0: Amen.
3: Seri n to ro mo iyawo atoko. Oni lo itase Olorun. Mo ti ma se ni ki Olorun ti se jira si le. O lagbara o. Na se ni pa yon yen. Ti ba se nti o ti o di determine. Hello, hello. Let's see. No, you walk. What second so quick? I got one. Because I found Gomodo. No, you found a Christian teacher, pastors. So, where a power in your wife, who I told let call you, now you do. Of course, that's all you. And I got to come and marry. But if you pay, nobody will call. Only the coffee could you see. Eventually, I want my son in the church. I want to go to my Only one by the one, in that room, they can't come. But I don't understand your every lawyer. As I would say, send your children in the way they go. So that when they grow up, you know the pass from that floor, which are from there. Please, key and the color, I will walk, that is the attack you see. Or my little one for Gomondo, one hour put a lot in me. I want to talk to that is it, my work.
0: Mommy, or no, ni, a boy, a pig, bawoni. àwọn ọ̀dọ́ ìsìn àbí àwọn ìyàwó ẹwọ mọ́mí yẹn wọ́n ní pé àwọn ò lè kópo pé ọdún kan táwọn òfin lè ní ọmọ ọ̀dọ̀ gan àwọn ọmọ kan tó jẹ́ àwọn rí bàbá pásítọ̀ tó pé wà látàpẹtẹ iná dẹ ti sọ pé kò tún dá ká tún gba ọmọ ọ̀dọ̀ ẹjọ́ kí ni obìnrin lè ṣe láì torí èmi náà mọ àmọ́ pé mọ́mí máa ń gbìyànjú o báwo ló ṣe máa ròyàn lọ́rùn láyé tá a wà yìí.
1: Ṣẹ́ri kò sí situation téèyàn ò lè là kọjá. Téèyàn bá ti lè determination ló mata. Téèyàn bá ti determine pé yes nǹkan tí nǹkan yìí máa ṣe èèyàn ṣe. I have determined láti bẹ̀rẹ̀ pé a ní pàápàá torí ohun tó a gbé lọ́wọ́. Àmì iṣẹ́ ìrànṣẹ́ tá a gbé lọ́wọ́. Ojo sọ pé òun ò ní lé wo. Onílé ni ò ní gbà fún. So ó bẹ́tà kéèyàn má kúkú try ẹ̀. Téèyàn bá ibi tá a bá darí ara ìsí lára máa darí sí. Téèyàn bá sọ pé ìwọ ara mi tẹ̀ ní ṣe nǹkan kan ara náà jókòó. But téèyàn bá ti make up mind ẹ̀ tó dẹ̀ determine àná yóká èèyàn lè sòkè dilẹ̀. So ìyẹn ni nípa iṣẹ́
0: ilé.
1: Ìgbà míì kì í ṣe pé kì í rárá o ìjọ tó bá rí ara. Olúwa dẹ̀rọ fún ara nísinmi lásìkò tó bá but nígbà téèyàn bá ti wà á já iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé òun tó bá ti máa ra ìlara ó máa ṣiṣẹ́ lọ so ó ti mọ́ra so kò sí.
0: Mọ́mí kí wá ni àmọ̀ràn yín o fáwọn tó ń gbọ́ wa lé báyìí pé ṣé ọmọ ọ̀dọ́ ni àbí kí wọ́n máa ṣe fúnra wọn àwọn tí ọkọ̀taya tó ń gbọ́ wa lé báyìí.
1: Ẹ rí pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé mi ò lè lóda. Mi lè ní kò dáa. Ìdí ni wípé ẹlòmíì gba ọmọ ọ̀dọ̀ tó dẹ̀ wúlò fún. Ṣé rí kìí ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ nìkan. Mo láwọn tó bá mi gbé dáadáa. Láwọn mẹ́mbà church.
0: Ẹ jẹ́ ká gba ìpè yìí mà àwẹ̀. Wọ́n mi máa hello.
3: Hello, ẹ kúrọ̀ lẹ̀ máa.
0: Ẹ kúrọ̀ lẹ̀ sá o, ẹ jọ kí lorúkọ yín sáà ti fi tẹ́tí ń pè wá.
3: Ẹ jọ ẹ má bí mo mi ò fẹ́ dárúkọ mi for private purpose.
0: Ok, ibo lẹ sí ń pè wá sá.
3: Mo ń pè láti Olúyọ̀lé.
0: Olúyọ̀lé, ok sá.
3: Very close to the station, one of the callers.
0: Thank you so much.
3: Mo máa ń station yàrá.
0: Ẹ ṣe gan sá.
3: Ẹ ṣe ìdí tí mi ṣe fẹ́ dárúkọ mi nítorí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Not something bad.
0: Ok.
3: But just to have experience from what our grandma has been saying this morning.
0: Okay, sir. Okay.
3: Ma, mo confess, seek advice. You know, our right, mommy wants to say that. Also, our challenges, one day, so much amount carry our misunderstanding between her and his husband.
0: Yes.
3: Now, ma, our brain at times, woman take offering for granted. I'm saying this from my own personal experience. See, wife never offend me. And the type of day, woman, would you take a phone call where at least would it be me? So it has now been a hobby. The woman, which is about to share, it's about to be a time. And Shemo, Omo Kekere, Pashe, Abawi, tó bá ti dọ̀la tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn á bá wí tó bá ti wá ń di gbogbo ìgbà èèyàn máa ma ro another thing but why is this children why are they doing like this why are you repeating the same thing at least mo gba ewé lánàá kí gba ewé lẹ́nu how much more ìyàwó ilé débi pé ó máa overreact and from the state I came from there are some things obìnrin ọgbọdọ ṣe fọkọ ẹ is a cause. Tó bá ti dín pé ìyàwó bínú ó ń ba nǹkan jẹ ìyàwó bínú ó ń faṣọ ya mọ́kọ lára is a cause from my side. Understand me ma. And I'm not saying that I'm a saint o. But ṣé mo tí nǹkan bá dé stage kan èèyàn máa wà provoked. So from this, what advice can you give me?
0: Okay.
3: Because at times, I'm not the type of woman painter, but by now I would prefer to stay like 8, 7:30 before going back home. maybe more decide from my mind that I won't be saying anything. The man saw or the book for you. When I go to home, if there is food, I will eat. If there is no food, I just freshen up and go to my bed. To the extent that what I'm doing is affecting me too, but I just won't be. Can you understand?
0: Yes.
3: That's my question.
0: Okay.
3: Thank you, my question.
0: My
3: regards to our ancestor there.
0: Yes, so thank you so much. Eshe gosa, eshe. Mommy. Ohun tí wọ́n bèèrè náà ni iṣẹ́ gbọ́dá dáma.
1: Tẹ́ bá ń gbọ́ mi sá. Ọ̀nà bí méjì sí mẹ́ta lè lè gbà sá. Ọ̀nà àkọ́kọ́ àwọn olùkọ́ máa ń kọ́ wa ní nǹkan kan nílé ìwé. Pé àwọn ọ̀nà tí à ń gbà kọ ọmọ fine lóòótọ́. Ìyàwó lélẹ̀ àgbàlagbà ni. But ìgbà míì máa ń wà tó jẹ́ pé èèyàn máa ń adopt àwọn system yẹn náà fún irú àwọn situation. We have method of teaching them. Number one, tẹ bá lo method kan tí ò bá work. Ẹ tún jókòó. Then mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé orí ni yín, orí yín ò dẹ̀ ní dàrú lágbára Ọlọ́run. Ìyàwó nìyí àtàwọn ọmọ abẹ́yìn làwọn ni wọ́n wà ẹ̀yìn lórí fún wọn. Tẹ́ bá lo method kan tó bá dàbí pé kò work. Ẹ tún wò pé method wo ni mo tún lè lò. Wọ́n tìǹ tí mo mọ̀ tó dẹ̀ ṣúọ̀ ni wípé kò sẹ́ni ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ò ní kọ́kọ́rọ́ tó ṣí. Ọkọ ní kọ́kọ́rọ́ tó ṣí. Ìyàwó ní kọ́kọ́rọ́ tó ṣe. Ṣe rí nígbà tí ìyàwó bá mọ kọ́kọ́rọ́ tó ṣe ọkọ ẹ̀, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ nínú ilé. Bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà tí ọkọ ò bá mọ kọ́kọ́rọ́ tó ṣe ìyàwó ẹ̀, wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Ó dàbí kọ́kọ́rọ́ tá a máa ń lò yẹn ni tẹ́ bá ní kẹ lo diamond kẹ fi ṣí yẹ tí kò lè ṣíra wọn. But ìyàwó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé òkè eré àbò áńgù wo ni mo lè ti mú ọkọ mi. Mo ní ọ̀nà rere ni o. Ok, ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé kò sí bó ṣe lè ṣe ooo. Tó bá ti di mọ̀ pé ọkọ ẹ̀ fún mọ́ kàn fi ṣàpẹrẹ ni o. A ọkọ tó bá ti di ibi ìbálòpọ̀ gbogbo nǹkan tó ṣe o máa. So irú ẹni yẹn mọ̀ pé ok. Láti tu ọkọ mi lójú tàbí láti tu ìyàwó mi lójú ó láìkí nǹkan báyìí. Ẹlòmíì dẹ̀ ni oúnjẹ ni. Mo kàn fi ń sọ ti obìnrin sí ọkùnrin pé oúnjẹ báyìí irú oúnjẹ báyìí lọkọ mi fẹ́ràn. Ọkọ mi fẹ́ràn iyán. Ọkọ mi fẹ́ràn láfún. Yes. Láì tẹ̀ ṣe wípé bóyá ó pèsè nǹkan yẹn tí mo wá wò pé láti tu ọkọ mi lójú àbí láti tu ìwà ìyàwó mi lójú. Ókè ẹ jẹ́ kí n ṣe nǹkan tó fẹ́ràn. Little by little. Rome was not built in a day. Little by little. Mo gbàgbọ́ pé irú ẹni yẹn ó máa change. Torí tó bá jẹ́ pé ẹ ti mọ̀ pé ẹni tí tó jẹ́ pé èèyàn kan tó wà tó jẹ́ oníyanya èèyàn kan ni tàbí èèyàn kan tó wà violence ni ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí orí ẹ tún wo ọ̀nà míì ó kéké ni mo lè ṣe tí mo lè fi mú ẹni ẹ wo kọ́kọ́rọ́ tẹ lè lò tẹ mọ̀ wípé yes. O lè kíyè dáhùn. That is ọ̀nà kan nìyẹn. Ọ̀nà kejì ni wípé àdúrà. Kò sóhun tí àdúrà ṣe ti o. Bíbélì sọ pé ọ̀nà ọkàn bá ti jòyè. Ó ń bẹ lọ́wọ́ òun Ọlọ́run. Òun á máa darí rẹ̀ síbi tó bá ti wu òun bí odò ṣíṣàn. Ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí àdúrà. There was a time, ọjọ́ tí mò ń sọ yìí ti pẹ́, mò ń kọjá lọ níbì kan níbi odò kan lórí irin ni mò ń kọjá lọ. Mo wá ń wo ìsàlẹ̀ odò kan wà níbi ìsàlẹ̀. Mo wá rí bàbá kan, ọkùnrin kan. Ó wá mú ọmọ láńgidi méjì, ìkan ọkùnrin, ìkan obìnrin. Ó wá dẹ̀yìn wọn kọ ara wọn. Ó fẹ̀yìn wọn kọ ara wọn. Ó wá fi aṣọ pupa. Ó wá fi we. Bó yẹ mi ṣe rí nígbà yẹn torí mi ò tẹ̀ tí màá rí nígbà yẹn. mo ni idile kan de ni won daru yi o oku won ni mo ojutu ohun to nfa wahala ninu ile won so igba mi ile wa to je pe nkan mi to je pe en to nse yen gan ko iyawo to nse yen ko lo nse o o ti ni ba so adura de lo le yanju ohun gbogbo adura le yo binu mi ma ni di pe ke te pe sile ke boya loru ni te ke gbipe ke ba soro ke you know imi ma like pe okay mo te ra nkan nkan ti mo ri po like mo de wora wa le fun pe yawo mi so e so nkan te ba mo wi pe yes ona corner ti mo le ka mu ti mo le fi mu wale ti mo le fi calm down so mo gbagbo pe peladura pelu ohun te ba igbese te ba tu gbe mo mo pe olorun a darapo mo a de mu ki ohun gbogbo ko yanju a tun aye mo se
0: e se pupo mama wa dokita Bola Johnson boya e ti e fe iru daddy to pe wa last yen boya en tun ni lo oro kan ta imoran so ma fi number won na ma fi sita pe ke le pe for counseling pe to tu je pe won ma tu gba yin ni moran dada tori akoko wa si lo gan a ni le gba ipe kankan mo bayi so ma pe number won sita to wa pe e fe ba won soro boya leyin eto number won na ni 080-6167-0217 ele bere to ba wu yin ni owo won mo si gbagbo pe ni agbara olorun won a da yin lohun be o wu ni ki a jeran pelenu o sugbon o fona fun oni gba wa laye rara iriri lagba na ni eto to wa lori afefe lowo lowo bayi ele to nlo sodo to nlo mu mi bayi oruko mi leko si na ni oluwa fun mi layo aya Michael Oguntona ani le ise wa ni West Radio 89.3 FM awon mama wa na ti agba lalejo awon ni mo ma npe ni momiji o ninu ijo imole aye awon na tun ni osise a oluko agba ni Federal College of Animal Health Ibadan bi bayi ni aranti awon na ni won wa ni kale te tin gboro won lati enu won latataro ile na la mama fi se ilo e ba wa ki awon ara ile ma
1: mo ki gbogbo awa ti a ti fi ara bale ti a ti lu akoko wa lati 30 si eto yin mo de gbadura pe gbogbo n to je dun kan wa patapata ni Olorun ma ba wa yanju ile wa roju ona wa raye o alaafia Olorun yo joba ninu idile wa
0: amen ba wa gbadura fun boya idile ti a o nla ni iseju kukuru ati lese wa
1: Olorun wa du agbe oruko yin ga ayin logo Jesu egba ope wa mo fi gbogbo okan to porunru gbogbo idile to ni porunru yala lori ohun kan tabo miran Olorun e mi mimo Olorun e ba wa yanju e mo fi le ise ile yin lowo Olorun Oluwa mo tesi waju adupe tori pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa ti olugbalawa
0: amen a ile na la ma fi se lo o odi ojo mejo o dabo.

Oluwa Oluwa oruko re ti ni itoni gbogbo aye. Iwo to fi di aye sole ka sori isun mi. Iwo lo ba awon oba Oluwa awon Oluwa. Oba to ni ka ma wo oba to ni ka ma be. Ta ba ni simo ko ni seyin wo Olorun oba. Adupe fun anu re, adupe fun abo re lori aye wa. Adupe fun Sunday keje ninu osu keje yi. Nitori ti anu re duro lai lai. Woba to pa wa mo nlo ni didi di wakati owo yi nitori ti anu re duro lai lai ko se nipa ipa wa tabi agbara wa o awa ma ni ti oluwa ko ba ko ile na awon to nko won se lasun ti oluwa ko ba so ilu na nko awon oluso won se lasun ati ti de sori eto yin eto wa ni asale yi fitila igbagbo fitila igbagbo pelu omo yin Ebenezer Ayodele Ogunniyi omo babo oni wa

0: ọmọ bàbá oní wàásù àṣìmú ètò náà wá sí etí ìgbọ́ yín. Adupe adupe pe okun fun gbogbo eyin ti e pe ni ijejo ni binu ni pe ebun kekere ta ri fun yin yen be ni na la se ma so wi pe gbogbo eyin ti
1: oro olorun
0: e se ojo bi ni e se ayeye kan tabi okeji ni wi pe e fe fi yin olorun logo wi pe olorun da emi yin si tabi wi pe eyin fe fi ise ti yin e fe fi gbe ti oluwa laruge itila igbagbo re e wa eje ka jo dowopo e wa eje ka jo ka jo gbe eto olorun laruge e mo wi pe eni to ba se ti olorun be ni olorun ka ise ti e na ni mo fi so fun yin wi pe lori fitila igbagbo yi
1: eje ka tan fitila na
0: nigba to ba ya a ma je awon ebun bibeli a ma je awon ebun lorisirisirisi to se wi pe yo je fitila ni o boya awon iwe orin ni tabi awon nkan tabi ekeji eyin agbo shoshi nla nla te mo wi pe ani lati gbe ise oluwa laruge eto yi wa fun irere ni o wa fun irere Jesu Christi lati tan imole Jesu Christi kaakiri aye lati je ki ohun ti o je wi pe o je ipile igbagbo enikankan wa iyin ti se bibeli ti a ko ni je ki o di oku lai lai ni okan mi ati iwo ohun gangan ni eto yi to dale lori nigba to ba ya a o lo si inu eto na ni san san ti o ti ma pe wole a o pe ago jade eyin ti je ololufe wa lori ikanni yi e ti mo wi pe ka to pe ago na sita gan ni pe o ti ma wole sugbon fitila igbagbo eto olorun ni e ti mo wi pe ilana eto yi o rorun gba ni ibere merin pere na ni o dahun to ba ti le dahun meta tabi ka so wi pe merin ninu ibere ti a ba beere lowo yin e o fi ebun kekere kekere na ni o e fi se ifaje to se wipe ko se ebun kan ta so wipe a kan fe fi ma encourage ara wa wipe o dara lati ka bibeli o dara lati se asaro ninu oro olorun lojojumo to se wipe o ma je atoka fun okan wa lojojumo a je atoka fun ona wa ni ojojumo ko se wipe sunday nikan la ma ka bibeli wa elomi o ti e gbe bibeli lo sile ijosin mo ta ba tun wo ri fone elomi gan ko ti e si bibeli nbe ni gbogbo ogba ni gbogbo ogba lo je ki a ma se asaro ninu oro olorun ni aworo ni osan ni asale.

Oro re ni fitila si ese mi ati imole si ipa ona mi. Psalm 119:105. Eti mo on ti an se lori eto yi abi lori eto yi o le ti ma dahun awon ibere kan tabi ekeji lati inu bibeli wa nbe ni je ijo na ni a se akoja ewe eto yi lori ikan ni yi Wells Radio 89.3 FM.

Mama wa bose lati Oluyole. Bere wipe tani onidajo obirin kan soso to wa ninu Bibeli. Elomi o ti e mo wipe obirin kan soso na ni onidajo ti a fi han wa ninu Bibeli. Deborah gan si ni oruko re. Deborah je woli ati onidajo ti o dari Israeli ti o si ba o si babaraki lo si oju ogun pelu se awa so wipe Deborah tu wa je jagun jagun Deborah je onidajo kan soso to obirin to wa ninu Bibeli iyan wa ninu iwe onidajo onidajo ori kerin ese kerin gan ni out ri ohun ni o nse idajo Israeli ni akoko na be ni

ati aba nye bibeli wa wo o fe so fun wa wi pe o ni awon kankan ati awon kankan so ye ki a ma wo nigba ti aba nka bibeli ti aba nka bibeli wa kini olorun ba wa so gan ninu bibeli ta nka yi se ki ma ton yin ta ba ka Genesis 1:1 ni oni ni aworo yi nigba ti a ba tu ka ni asale yato yo wa ni okan wa itumo ti o wa si okan wa yo tu fe yato si ohun ti o wa ni owuro nigba ti a ka Genesis 1:1 yi

Itila Igbagbo pẹlu Ebenezer omo babo ni waasu. Ani odun melo ni Nebukadnezari fi wa laarin awon eranko. Gege bi asotele Danieli. Odun meje lo fi wa laarin awon eranko. Odun meje. Igberaga oba Nebukadnezari je ki Olorun re sile. O fi mo wi pe oga ogo n dari ijoba eniyan Daniel 4:16 ki akoko meje ko koja lori re Daniel 4:16

0: Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni itoni gbogbo aye. Fitila igbagbo.
1: Akoni je ki oku.
0: Fitila ti o ma tan lai lai.
1: Imole re Yoruba.
0: Ninu we Daniel yen gan. Ni mo kan fe fi gba wa niyanju pelu ni iseju kan tabi ekeji. Ya to mu eto yi wa si idani duro. Lemi tin pe mi o. Olorun to ran angeli re. Lati pa enu awon kini un mo ni gbogbo oru na. Ta ba wo iwe Daniel ori kefa. Lati ese ikerin dini ogun. Ti de ese iketa leni ogun. Olorun to ran awon

pa enu awon kinu mo se o je ki won se Daniel lese tabi ki nkan kan ki o rin Daniel la se ki mo tan yin Olorun si wa lori itan Olorun to pa enu kinu mo nitori Daniel o si wa lori ite ki la wa na nla koja kini isoro ti a nla koja ta ro wi pe opin o le de ba tabi kini isoro ti abara wa ninu re na ti a ro wi pe opin o le de ba lai lai se ki mo tan o Olorun n be lori ite o si ti so fun emi ati iwo na oni gba ma se beru oun wa pelu wa fitila igbagbo lo lose yi

0: Ipia kore me mokyam ti joba e bilio luyo le.
1: Jolore mofire la pe owa wos.
0: Ati anwe to alak dara. Eti mbo la ti joba e bilio yi.
1: Ma omutulu.
0: Suri eto kore me. Ne kone West Radio 89.3 FM. Kore me eto du gwa baye ni. Gbo kakiri agbaye awon kolu ta ngba ya mo pe to yin sise agbara o sise iyanu eyi gan lo je ka wa wo pe to awon olorin emi gangan lo ni eto yi e je mo ki wa mo se leye ko afoju sona ni
1: emi orun wa
0: o ri owo agbara ti eto yi mu bo Olorun to lara awon ti won mo joko ni iyara oke lati gborin emi alagbara jade evangelist Mrs. Abimbola Odeleye won lorin kan be oya egbo orin emi ni emi ni eyin ni oni won pe kole orin ohun bawo ni won se ko oye je ka jogbo

0: wa.
1: Evangelist Oluwa dare iyo emi awon ni won korin yi mo fe ka mo ni taste awon ti won ma joko ni yara oke lati korin emi alagbara ta lo tu wa nbe momo kan na awon na nbe nbe korin korin emi o na ni won ta ni eni ti mo nso yi be ba tin gbo omo arugbo lai lai awon ni won je be omo arugbo lai lai ta le ni ti mo wa nso yi gangan evangelist Mrs. Tayo Adeniji awon na nbe nbe orin ti won na re bawo la won na se ko o ye je ka gbo

0: e che nere noi noi per o wa ke ndare bija a to fi sha o fura e mi no awon woli o lo wa jobo e bo mi a ji sa mi e be sa di mi o bo mi I mo mi o ye mi ala ti leyin mi okunrin ogun alagbada ina alawo tele orun ogbenu ohun di asola ogbenu omo eniyan fohun ogbenu adele bo sugo iwa na ni iye
1: se tin fi taste yen ha agbara olorun yo sokale Pentecost Hour. A powerful experience with gospel musicians. Ko seni ti o gbori tin bo lona yi. Aye ri o tu wa ba kan na mo. Nkan kan gbodo sele ni re. Bene. Omo arugbo lailai ohun le n gbo yi. Ta lo tu wa nbe. Bo pa dijo mejo lagbara Olorun a ma gbe enikan wa fun live interview lara won ti o wa lara won ti won mo joko ni yara oke
0: lojo aye mi
1: akanda eda ni won
0: kire
1: a ma ebun ipo abisi Olorun
0: ojo baba yo
2: bi ayo Olorun
0: yo mo ni koko
1: jo mejo ni ma to lorin won e je kin fe le kadi re nle kin ma lo le awon eyan po won po ju bayi lo Boba Dijo Mejo on kin to se live interview fun eni ti mo nbe bo awon ti won to wa nbe e tu gbo ni ti won na
0: e mi o ma
1: ta ni o tu wa nbe oya e je kin lo si odo Mr. Niyi Rashid Olaniyi Rashid Mr. Olaniyi Rashid te ba tin gbo Big Niyi e ti gbo Big Bolaji to kolon ba wa a tu ma pade lese Jesu Big Niyi ni yo olorin emi ni won evangelist Olaniyi Rashid won o joko ni yara oke o lati korin agbara e gbo titi won na

0: so only evangelist Olaniyi Rashid on letting go mo fe ke mo ru awon ti won fe joko ni ke gbo awon orin ti won ti ko seyin ke le mo pe ke se awon olorin ana o bin ba ni olorin ana awon to ti koja lo awon olorin asiko yi gangan ni Tọlọrun lo lasiko ta wa yi
1: Bibeli odo iwo
0: eyin le ti mo won asiko wa re te mo won daada se o se orin eleyi yo tan kaakiri agbaye ni
1: omi agbagbara
0: boku mo pe eyin na o gbo e si ma gbo ninu ile yin ati ni soosi da e mo kola korin ninu moto gan to le kan si gbogbo egbe olorin emi mokan ibadan oyo state ati nigeria Ministers of Christian Gospel Artists Association Mokga Ti Ibadan Son Eko Palemo Mokgan Ibadan Music Festival CAC Agbala Itura Mono Tan Ibadan Ni Oti Wai
1: Shalomi Mumi Kuro Ninu Tubu
0: Okunjo Osu Kejo Na Ni Odun 2026 Pastor Ola Ife Jesu Alaga Ijoba Ipile Toluyole Tegbe Olorin Emi Mokan Eko Palemo Queen Bolaji Omekunle Awon gangan ni olugbalejo
1: Won tun so sinu tubo Ṣugbọn lọjọ kan
0: Awon ni ntoko ti Ibadan
1: Alato
0: lapapo
1: ni Oba pe Ọlọgbọn Oba pe Oloye
0: Baba mi re mi aderoju
1: Oba pe Babalawo
0: Ti ategbe o bere
1: Ani e
0: ajo shiko ni
1: Atumo ala
0: Le baba lati bere lọjọ na lohun
1: Alato ṣugbọn ọkunrin kan be
0: Joko orin ni
1: iyen mo joseph
0: baba ti di bale bayi
1: joseph
0: se ranse si nlo na
1: lo ba tu
0: ba mi nu
1: inu
0: omo yin ni pe yin o radio apostle
1: ba fun lowo
0: apostle olugbe mi ko mo toso
1: o tu wa lori nile egypt
0: so egbe mogan won bo lori eto rin emi e
1: sanu mi mo mi
0: ko n pese ona sile fun won ki an to de
1: laye
0: Ni ilu Ibadan ni ipinle Oyo ati lorilede Nigeria lapapo to e fe pe mi leyin eto number mi re 08058816462 08058816462
1: Mumi kuro ninu
0: eje mo dagbere kin fi sowo Olorun Olodumare titi ojo mejo ta tujo pade nkan ni se mi ko ni se emi
1: lo safi
0: awa la mo wa eyin na la mo ba bi Jesu Kristi olugbala ba fa bibo re seyin opo re la se loke pe awa ti lete nte o sori apata Kristi sike ese onkon ki o se emi wa gbọn gbọn toke oke gbọn gbọn bi n ba ti dide eto hodisi o n tẹsiwaju pẹlu apostle chukwu emeka e mo yin ko nbẹ titi di agogo mejila e gbadun wa gbere bẹẹni olugbe mi gan mo tọṣọ lo ko temi yo radio apostle ire o dabo